ñëwoon naa fi ne leen Streamside Phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside Phase 3, yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside Phase 4, mu ngay jar, gaaw leen a gaaw te ku ñàkk, bul wax ne waxuma la ko woon. Gaawala gaaw nga mën a am sécurité ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanca. Di ci gën a neex mooy 36 months nga koy fay, si jiitali $42,500 si rek nga am sa paak. Paaka yaa nga sifoo dendoo ak Taf City, am nañ ndox te am nañ courant, yoon ya tàlli nañ, dëkkuwaay ba bari na jàmm te dëkkandoor ya bari nañ. Da nga bëgg a samp léegi wala da nga bëgg a xaar ba ca kanam, jënd sa paaka tey moo gën a óor. Koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala nga call +220 376 2333. Waxati naa nag ku ñàkk bul ne waxuma la ko woon.

0: West Coast Radio 92.1 FM ñuy jaajeufal onko Peter ci coffee time bi di nuyu képp kuy déglu ci jamono yi ñu tollu di len wax rek né tay natib téwo nañ fi waat pour indi len sen natib awa bi di jéggalu itam suñ déglu kat yi nga xamné ñu ñu doon sentu last week waye jotu ñoo mëna séxa programme bi ak wa natif fi ndik ni coffee time démé won semaine bobu passé ñuy rafetlu nak té waye natif tay ci waxtane waye inshallah ñu ngi commencé tay itam ci waxtu bu tardé di jéggalo itam ci lolu bu baaxa baaxa ba coffee time nak mo demé nonou ñom sa yu programme bi busy rek duñ dé mëna def dara lu dul ñaan wa naté rek ñu jéggal ñu ñu daldi dox ci sen waxtu su ko défé ñom suñ paré rek wa naté daldi commencé mo don lo xamné dafa melni dafa gëna dafa gën di am rek parce que ñu ngi ñëw ci election month bi mu ngi gën di gëna jégeñ ci rek mu doon lo xamné lu jara baye xel la rek pour suñ déglu kat yi ñu dal di ko soralé ben ayon way duñ def dara rek lu dut dalal Mr Fall mo Mr Cham yeb ñu ngi ci bi studio bi ñu dal di len nuyu di lay dalal len ci programme tay bi Mr Fall ñu ngi leena nuyu di jéggal waat rek benen yoon
1: ñu ngi la fay yoon amul problème ñi ngi nuyu di wa na assalamu alaykum mbok deglu kat yi ñu ngi leena nuyu kene ku nekka fo mo na nekka di ñu deglu ñu ngi la nuyu bu baax di len jaaje fa te benen yoon di len wonne delu ci nañ waati sen natib awa bi bi nga xamne altina bu nekka dinañ de ñew fi ni West Coast Radio di waxtana askan bi ci affaire human trafficking mu nekka mbir bu nga xamne buñ ko waxe rek moy jaay ak jënda doomi adama moy doomi adama moy marchandise bi te djublu way bi moy lor doomi adama bi ngir yo nga am ci sa njeriñ mu nekk mbir bu nga xamne solal na rew mi solal na aduna bi yep te mu jar nak ñu manko ñun ñep askan bi ñu xex mbir mi ni di ñoo oyé human trafficking natim nak nekk bunta bu nga xamne mi ngi on ministry of justice ñu fi di ñew altine bu ne di waxtana askan bi ru yaatal sen ham ham bu leralal len bir human trafficking leral sen ham ham bi weji wante ak yeen halat pour nuño mona jokalante pour gis ne mbir human trafficking heex nañ ko ci bir Gambia bi fi mangi tudati Yann Fall bayiko natib
2: yo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ban lamoy dal konton nako toke ka bonang West Coast Radio ru ben jati fanan kontona min keta ajiti aji abarka bake fama ndun ketale to nyalom pare abe be dending ato ku kilimo la drone min be dending human trafficking na kanana jangi West Coast Radio to ka kachake min be dending human trafficking na dalta ke la nyamin tenen wo tenen talantan nen ka ke bari bawo muto bakerin because ni wado kono be alon ne coming banko be nyami sa intenti be nyati lingan ni carte pay ko minna woka kool terdendi le bari non de les mi bije doron wato e sato doron wole kum mayata be lamor lal fanam e be hako danila bawo e delta ka sato talantan wolon programo nyindi bare ni terde man atanan fanan bi hako danlo fanan pour la lamoro kambala because wato ku mata bake hadama de la balwo konol so wole bije dalta a programo kela nyamin dron nyakilu nyamalom kanana jang kacha human trafficking na mi alon ko aketa kuti mi banko mol de undi ay dunia be de undi le bare Gambia dol bol to dol fanan na de unda so tole because human trafficking ngaje ko ay fanna belema hadama dum la balwoto wala mo dindin lawo musulawo hanke balfon kata fondin ke la be human trafficking amam motu koma so wala kambala ngaje ko mi se wo kelo ni so nendino wala mo kamul ta ke la famro la fa ni human trafficking abe nyadile min ba kono mo kurun lu e ka kenya dile ani yemini fana dunda kono wol mo mo sifalati wol sulata mo makore sifalla fonsi nana jang wol kacha pour usage mol la fam roba la fala nyami kalu ne mol la fam lo la fandi e ke semendo yale an ni mom ye sembo soto kokuto wala ma ay fam ro soto jele e pour ay dun woni mi sa kol kono aka kole ya bakele bawo be dalta londale human trafficking wolumu ka hadama dimuta ka wafu nyoya wala ka sanyoya puri ba marela nyanto ti nyana nyami andun doku bunda mi be maralin wo doku wala o kelo nyi na wal keta natipti wala yudla o ko nyi nyato kaya natip dun ate mo sa kunda doku bundalti mi yalon ko be Ministry of Attorney, Ministry of Justice, the Wolomu Attorney General's Chambers Team, Wollebe Nyinko Kono ka kuonyi be coordinate, puru ka jeko mbanyinke lo kele nyami. So that is aje nse bonu akono, wala nse tankanu ala nyami, puru asesonia pananga tera mol kono mini alonko itankata alale. Uralna badi malam kotake, minke da segu chamti, kabona natib, bifana mbetentena programo nyina, inshallah.
1: Jerejef Mr. Jam aji tay tamit liñ indirect ci waxtan moy buga ñu waxtana askan bi affaire trafficking in sports trafficking in sports buñ ko waxé tour bi rek dana ka ferëndena lan lañ ci jublu moy tagat yaram buñ xamé ci sports mo am façon bu mëna doon nak gis nañ né jamono dem na be nga xamné barina si ay nit yu nga xamne mën nañ ko surtout lu ñoo oyé football té nit ki nekk nak lepp lu nga xamne mën nga ko bëgg nga ci yokuté mën nañ football bëgg nañ ci yokuté way amuñ bunta légui nit ñi di ñew di len nax ci ko loolu nonu ñu mën di len dik way dik bi du nekk diga bu ko défé ñu mën la guiné fuñ nekk ñu yobu len ñom fu nga xamne fofu lañ fas éné pour mën len la lor lolu mo lañ indi won tay di wa trafficking in sports weekend bi ni rek ñi ngi agali suñ ben activity bu nga xamne dañ ko dé def ñu ngi jublu ci affaire football nga xamne tournament lañ di create lolu lepp ñi ci jublu pour yété ñam football tournament bu nga xamne ñu ko doon def ci abou ko fele mo am team yu doon play be samedi bi ni lañ won final bi ci ñaari team nga xamne better tomorrow ak yakar football excellence ñaar yoy ñoo demone final fortunately better tomorrow ñu jottona am 2 goals against yakar ñu win cup bi li ñu ko def in collaboration with GID Gambia Immigration Department simply because suñ natural partners lañ liñ def ni ñu ci jublu pour yété football asi kep ku nga xamné dang né play football ya nga mon football ya nga né ka star ya nga nek di play yangi be it at second division wara first division wara si squad bi nga neka waye yangi buga gena because yakar nga ne yangi fi yangi play waye li nga soxla pour si am si kom kom munuloko fe am kon lula genal moy pour nga gena nga dem ci biti bobu non nak ay buntay dafa xawa xat kon ligi nga am ñu nga am ne ñu la ñu scout fini mun la yobbu so lolou nak ci ko lolou parce que gis nañ ne Gambia barena talented footballers way opportunity pour travel out amout so di nga gis ne nit ki dina mëna ñu sukade ko ci lolou pour mom la fay gene lolou mo taw ñu organize football match bi ye footballers ye nit ñi fofu askan be wa ki reek ñep pour ñu xamne kep kuy football waxu ne bul tukire way ku nit ñew ci yow mu approach la ne la ne dama bëgga pour amal na la team wala amal na la contract wala mang la processor li waxuma bul dem de way jëlal sa time de nga make inquiries ban façon team la ak fan la ak nakala ak fi mo jaar lool yep war nga ko gestu so demé be nga xamné yow légui jaxlé nga warate xamlo ñoy contact mu nga contact natif ci 1123 ñu advice la because amna yena yu nga xamné yena tektal yu nga xamné bu ko nit ki indi ci yow rek ñun dañu gis né li dé amna lu ci xawara amna lu ci trim parce que xamna ñu football bi suñ la utalé contract nga dem kula yobu dafa njeriño ci yow degala lolou tam dafa am lim wara njeriño yow tam ci li nga njeriño waye bu nekké né football bi nit ki jël na la fi mu yobu la ci touri football yobu la fi nga amé yow nekatu lo di play football bobu lorangé mi ngay ñew wara tudal la dikka bu nga amé yow xam nga né fofu competition amut fa wara dikka bu nga amé yow football amut fa doolé nonu yakarulo né fofu di nga mëna dem ci bénn team bi fa play bu nga amé di nga am dara kon nga disone Gambia sa moy genn yu so façon dëkk yooyu nu bu nekkee nit mu ngi la ko parce que doo mën a jóg rek mu tal la passeport mu tal la air ticket nga dem fa nga am visa dëkk boo mën a dem fa nga am visa si dëkk yu bari ndóog so soo waree dem si dëkk boobu xamal ban dëkk la laa utal visa mi ngóom dëkk bi fan la locate nda dëkk bi am na am na I mean competition si football dëkk bu ñu ràññee la si affaire football dañ day am competition yu ràññeeku yooyu yëpp jar nañoo bàyyeel waaye mu indi la dëkk bu nga xam ne kenn xamul leen si football nga nangu dem ut visa boobu noonu dem si dëkk boobu yii la ñoo tere balaa cee dugga nga def consultation mooy nga def laajte parce que nit ki dafa ñëw rek mu ne la dama la bugg a dimbale yaaga naa laa seetaan gis naa sa match si gis naa sa performance you know xam naa ni daal ku mun play nga te yow yaa ngi wist fii nii because fu mu nekk nii war ngaa mun a am alel bu bari ngir li nga mun nii kooku bu ñëwee mu wax la loolu mu ba bu nekkee pare na si yoon foog mu fexe mu gis sa waajuri ak ñi nga xam ne ñooñu because soo demee ba toolu level boobu foog nga am coach foog nga am team boo nekk di playal foog mu jaar si ñooñu noonu si coach bi team bi nga playal ak sa waajuri ak sa famille foog nga toog ak ñoom ak sa coach bi yëpp ngeen waxtaan maanaa sax loolu yëpp mun naa xappun waaye nag sa coach bi si boppaam soo waxtaanee moom moom mun na laa xelal ndax kii dëkk bu mu laa wax jar na dem oo jarut a dem parce que moom dina ñëw mu toppatoo la sa lépp li nga xam ne mooy laa yombal pour sa affaire tukki jëgaral sa kayit yi yëpp sa visa sa everything su ko defee mu génnee la Gambie fii waaye balaa yow ngaa dem laajte yi nga war a def yooyu dafa am importance trop because ñooñu noonu mu war a gis moom ni maa war rek nit ki mënut a ñëw rek mu taxaw si fiil bi di la seetaan gis la nga mun a perform mu ñëw approach la te jaarul si sa coach jaarul sa team jaarul si kenn mu war a deal ak yow directly loolu na nga ko fexe nga bañ ko parce que dafaa yomba pour mu jaar si yow rek directly mu yóbbu la dafaa yomba su nekkee wax naag yow waxuta sa coach waxuta sa captain waxuta sa manager waxuta sa waajuri waxuta kenn si sa famille mi ba yow la diilal mu toppatoo yow tam nga nuba ko sa coach nuba ko ñëpp mu laa wane xëy na sa coach su ko yëggee mun na laa bloque mun na laa añaane mun na laa lii nga gom loolu nga gis ne moom ak yow yaa moom rek ay diil ak keneen ki nga xam ne sax mun naa am yow xamuloo ko kooku nekkul si affaire football bi ko xëy na kooku mooy nekk moom tam agentam loolu nañ ci bàyyi xel si façon yooyu noonu bu ko defee moom su la utalee kayit yi yëpp lu moo fexe rek mooy mu gis ne moom génnee na la fii yóbbu na la si barab bi nga xam ne yow foofu di nga ñàkk kaaraange foofu di nga gis ne moom lépp lu mu fas ene pour jëf la ko fa la la koo mën a jëfee kon lii moo tax ñuy waxtaanee affaire trafiquer in sports ngir tey dafa nekk lu nga xam ne lu jar la football lu jar la yeneen tam jar na waaye football lu gën a jar la si jamono ji si wàllum sports moo tax ñu gën a focus si moom waaye dinañ de waxtaanee affaire yeneen sports yi mooy basket mooy volleyball mooy table tennis ak lu ay even daw si boppam athlétiques yëpp waaye basically football dafa nekk moo gën a jar moo tax te nit ñi ñi ngi gis ne nit ñu boni lépp lu nga xam ne lu jar la rek bunte la pour ñoom ñu mun faa jaar pour nax nit ñi pour mu leen a yóbbu pour mu leen a trafic pour ñu exploit leen kon loolu moo tax ñu sukkandiko si waxtaan boobu ma bàyyi Mr Thiam moom it mun naa patoo loolu si soose
2: yow abarka baake Cheikh Tidiane yow namu lamoor laalu kal hakkiloo bu la ni duron bi lamoy kan west coast radio la programme o wimbe tabulo kan wala mo natif awaati andum bi nga topico na fi nan kondal ta kela nyamin bawo ne himan trafficking jibe ataketa kulati mi yalan ko da janjantale andale wo da janjam fan an ku jamalle ka ke akono bawo nko ka hadama dum ta ka wafu nyoya wala ka sanyoya bala ka tani silo lela andu wo silo fan ni jibe sila jamalle biye do bije na balwol kono wala na kol minin keke nyin lolu lolu kolu wol fanan human trafficking dun da kono surtout na sports carola wolon bala boñoto carola ni ajibi o fanna fanan na ngaje ko human trafficking adun da jele ando mol soto dal min yalon ko mo kurungol lomo e kana e kambulo mol no kam min yalon ko fo footballer la miti bang football la miti fo basketball la miti wala ni bala boñoto ku dolu min yalon ko e daraja ta jele andi yanore e kake mobi ka kondani la kero nyinna so mo sifalu ngaje ko mo kunul ka bulawol fananno kanne kaje ko ibela nyanto nyinti nyana nyami because mom yalon ko abe footballol kono bang ay footballono adara jata je ay nyaatu ta soto je afanan kala finina la pro ala ala nyaatu ta ni lafa wolo mo abe contrat ko soto le nyamin abaduna nyin competition bal kono nyamin fo tuba bankol kanno bang fo banku dol kanno damini an ko competition obe warani je bakele football la fanala bari ngaje ko say mo kurul minunata e telefonanka abula mon kan e ka competition fo dola dol do damini an ko mulma wol recognize bake ba banko lom to nya mol ke tol moy bari nanata comme sports la fanala e la fonko man sia auto bake comme e la darajo man wuli woto bake kaje ko no maybe ni ko footballo ye banku do fo mi yalon ko footballo man sembo so do to bake ni ko be mo sembalo mo banku sifato ka tandi ala ko nga contrat ko so to e jele football team caribe jele mi yalon ko e be sulori ite ka football sifa minke e be mo sifa la nyinika anon te be dami sain nsela e kool be to patono yele nsela bisal to patono yele passeport ul katao na nyolu ka fo e ko et le beau bekele andon ningi ni sifal fo e mosli bawo ne ner kool ba kono e kala fi nyinna la ay ko nyi e ketariati ku tarungo anim fanan e be kala fi ene mo jama ya ku ka chabake bawo kule bi yemi yalon ko e maybe kuria ko ba kono le wala ne ner ko ba kono le pour ene mo jama ya ku ka cha abakela kule timi yalon ko abinala tinyanale so wole atina wato wati ningi sifa keta momo la antol ka mi advice di la tron ni yen yin kibal sifa choto adi atray ene molia ko kacha pour ese hakilo choto no je nyami hani nati fon kol won won tuti ri fon e badjalo ko be mostola mi an ko bi ar bas la wo fanna nyina wala fan ni ajibe nyim banko kan football bodil bijami alo ko wolle be marlin football ko bela nyim banko kan min keta gambe football federation di neol contact wolle kon affiliation choto le dunia fanna bela eni ni e mo nyolu min fala yalon ko wolbe lorin wo ko sipa le la bankol kan woto mo kana tu koma ni nyin ko sipa na ta kana tarde ye mo le nyin ka pour ye kuma fo e trafficking in sports ni a jibe ateketa kul de mi yalon e sain afanam be daraja rim ba ke nyun ko wol kono wol ya kende natib ba wa fel important na 38 de July fonko nyin ke kan wo karitam bilala mingeta julay kono nga final o sodomi an ka be pendini nun ñeñ weekend tam bilale nga oké bawen nga fojanne na programme kotolto ko nga football fo nan dundu kol kono le pour que mol la famro la fani sports la fanala ka tandi la ko mol sodomi an ko fana mo kron wala ti ga dun mol kan ka ila ñan bi bela ñan tol ti ñana ñami so wo mol fana nga je ko eno jandi ba sembo sotola ndol fonana do ko lom pour kaje ko ngamol fonan fam yandi ni sports la fanala wo final on keta abukole minute ara final la wala keta beta tomorrow ti ani yakar bari beta tomorrow nata ke gagner lati bawo eto le gol nya fla dundi yakar ma fen dundi wolle wo final on win natib la support koto ani GID walketa Gambia immigration department fanana collaboration because ngaje ko itol mo mole timini alon ko ni la kol ba nyoko nole andun kaddo ko ke nyamin na do kol mulin muliyatale bawon immigration webat molla tani nala koto so ton ton la do ko be dendi human trafficking nela andu wo mo molleti so ton ton ni immigration na kol ba joko no bakele wo finalo ngaje ko alhamdulillah kuma jamal fota jele ku jamal kete jele mi yalon ko ay mola famro la fale mimbe de ni ni sports trafficking na bawo sports trafficking ni aji bi ata fanan nyanta tinyo kaka ko no la anna nyanta tinyo ni asembo ka wara bakel wala yakendi pour ka dun nyunku sifa ko no nyanta kala multi mi yalon ko e be nyini garo kala bake an ni se ke moti fanan mi yalon ko e se son pour molier advice. OK, sports trafficking ni ajibe e hadamadi wo hadamadi mobie lafta nyato tala. Especially mom yalon ko akako minge aya no bakele. Akala fimina je wolomo ay nyato ta soto je. bari wonyato tay basu tele nyami ay kenisi lo kanti bawo mo kunu siata banko kan mo kunu suti siata dunya kono sain mol mantala ku killing dolba ku kendo to tonya bari jama ba wol fanam be ku kunu dronoto pour itol be la soto sonan la nyami anno nim mole ba mantoro soto la je amanke to le fendi woto nyimu kulati mi yalon ko nin nin mo sifal finti de kan il pense et la communication olke communication ol ba kena nyami wolomu ila ta mol min la min yalon ko isi advice no c'est comme ol foye min be dendin wo kodo because do bije komba foka nyami don moy nanan ay dula foye ni yalon ko banko ni tonya et ikato moyle bari nin football wala fanala moy buka a to moy wo fanala akoy kwa contrat ko soto timo bije mi yalon ko wol ba sulari tele football wala anu et ce que nous motimi alonko ibela kade ni selendilale kabodu la doto etadu la doto e ka kuma sinini wo kuma sifale anu dobije et ce que motimi alonko ebe korondorende pourier tara wo ku sifa ko do bawo ni ajibe footballo lo nyami sain wolmo e footballo ja ay mosuto mi alonko wol mala nyaton koti ala tirena lomban fala ko lomban mi yaronko wol fonan ka te fonan advice ka sambani silo la dami yaronko abe nafaso to la jela ate sonna o mo sipani o mo yek ala o ke bal yek cha anu nini la ke ba man ka cha kokula mi yaronko wol ke te tiren wol mi te karamoti ni na man ka cha kokula do bje ni tata dungo ku sipal kono e kanimi so to jela woto nini sifa ba kerim ila ko ci lomban ila tirena lomban ila advice al min yalonko wol ite la hadama ya koto eni wol ke la kol kacha eni wol ka wo ku sipal kacha so dati saje ibe tankala nyami pour ka dungo ni misa kol kono min batinna ni dunta koma nyato koma tati je fo batadro so to ngaji ko nyin nyin sipal nata momo kan woto ise la kol ke dami yalonko abe kele sula kulati pour ka je ko nyin ko min nata kan fo kuma so be lo mi an ko nindun da ko no mba sama so tola jela wala mba nyaato ta so tola jela fo mba ni muso don so tola je nin lom ko timi na lon ko mo nyaata dunna ko no so da di saje e se tankano human trafficking in general because nga mo jamaale je min ya lon ko e dun da en ko ko no meme ni aji be trafficking in persons in general ye mo so tola min ya lon ko e dun da ko kon do la kete si do yati e banta ko ko no because yemin foye anita eta defon yemin kono wol mankliya because yemo tay kay ko ibita la footballol wota da fon je dulato dam yalon ko yala kaytol be tabulo kon fen tabulo kono sa info ajolosma question board lato anda keda multi mi an ko sai ala sembo yin talatale because amantara la banko kan na bal banko kan woto iba jela molya lon wotol ba be dulato dam yalon ko mo malonje ando banko sifal mol melon dami nin ku ketela je pour moye ete fasa abakole al bakele because ela documentol wala ela suuter lan kaito lmini an ko wala nyante ete fasa la ka tandi ko tonya ete lam kariti wo tebulo kono mi ye samba je wo wol bi tebulo kono la anda tanyina kama pour abela nyanto nyinti nyana nyami pour abe contrôle la nyami ko be sonne ala tebulo kono nyami pour saje ko e kana burala wala kudo eke mi yalon ko abatela kolti nyandal woto nini sifa keta nsa trai doron wato wati bawo lal bijane mini alonko natib kola wol finance lo dulal bambanta ni kolto la bi alonko wol sports la fanalom ni athletics fanajibe wolom boro la koti mi alonko wolke wol fanamba lo dum wo fanala min keta gno city mi ngama wolom gambia national olympic committee ti wol fanamba lo wo ku sibale la andu lo ta kaje ko momo be nyin ko kono etola wo tundo kono wala wole etola wo committee kono ibe contrat kendo soto mi yalon ko ni tatala ite nimi sa ku soto la je ande kele ko e no e be fond de la human trafficking trapol lo kono woto wato wati nga trying ka communicate ni mol ka kacha min yalon ko ngaje ko wole famro so to nyu ko to bakele pour sinin sama se bori ni ni miso jina tijan
1: am mokey ñu ngi lam fatali ni nga ngi deglu no tip awa si wesko so ñu ngi waxtane trafficking in sports niñ ko waxé rek bu nekké né nit ki ñëw na mo approach la parce que lu ci opposé human trafficking fokk ñu génné la sa dékkuway li tax ñu la wara génné sa dékkuway moy diñ gis né pour ñu lor la sa dékkuway dina jafé parce que yow fofu nga déka fofu la la nit ñi amé sa mboka yang fa sa am di jamma yang fa sa harit yang fa sa andandor yang fa ñi ñëpp mënu ñoo tok ñu ñaka la gis mbété ñu gis la ci lorangé té joguñ ci lolu mo tax fu ñu génné la ci gene bobu nu nak bu nekké ni yow ñew nañ ben nahla ci touriné yow dañ la bëgg dimbalé parce que mën nga football waye amulo bonta pour mëna gene dem play ci bitim rew mëna gene am xaliss bu bari ñu jëlal la sa passeport visa bék lépp li nga soxla pour affaire tukki ñu jëlé la fini yobu la buñ la yobo rek yow fuñ la fas ene pour yobu la rek boy aga fofu rek dañu ñëk jalagum sa kayit bi moy sa passeport bi parce que passeport bi moy woné né ki moy kan naka la tuda ban rew la joge ñaata at la am fon la juddu passeport moy woné lolu te passeport mi nga na sa natal si boba ñu xamné ki ni taxaw sama kanam mom la natal am nek si document bi ni so lolu suñ ko jëlé sa loox rek yo am nga problème parce que yo da nga gis ni yo fon nga mëna dem ak naka nga mëna démé because ken xamé wul la ko wax né ni la tudda du ko mëna gum parce que jissul lu nga xamné lolu moko dégal moy document bi nga tek moy passeport so lolu nek na ben bunta bu nga xamné dañ la téré geena pour nga rëccia fa jafé si boba dinañ la yobbu ñom li nga xamné loolu lañ fas ene pour jëf loolu lako té mu nekk loranga ci yow loolu lañu oyé human trafficking loranga bi moy yow da nga mëna dem ñom su nekké xalé bu goor mu nañ la yobbu liggéey loolu ñi nga am ay company wara ñi nga am ay tool yu mag nga xamné ay hectares lañ yobbu la fa di la liggéey lo ngay liggéey té ñom duñ la fay té par force ngay liggéey mu neela mu naari la di nga liggéey té liggéey bobu nonu léka touti dañ la jox pour gis né yow dund nga déwulo lool rek li nga naan bo liggéeyé di nga liggéey suba bé ngone wala bé ngona ngone nga ñibi ñom ñoo la jéx dékku way bi nga xamné lañ la fa tej da nga melni lay nga nek kasu da nga la contrôle dañ la lok fofu nonu nga am fa sa léka nga fanan fofu bi suba ñu ñoo ibi la dugal la ci moto yobu la ci tool yi so li dafa nek li nga am yu ci lorange bi ngay nek duñ la jox deureum ñom luñ la jox rek amut ben fay fofu non luñ la mëna jox moy yo li nga lek po gis ne deewulo bu nekké benen anam mu nañ la jël tam yobu la di la jëflo jëf lu bon moy di la jaylo drok parce que ñom suñ ko jaayé dañ leena tiyé yow so démé jaay suñ la tiyé lo wax duñ la gom parce que amul ben kéet lu la firndé fofu non dinañ la yobu taaj la barab di la jox yo ngay dem di la wone demal nga taxaw Johnson bi wala demal nga taxaw place nangam kiliani suñu nga leena jaay parce que ñom bëggu ñom feñu pour ñu tiyé len bo lorangé la li nga jaay yépp so paré dang leen ko ñu wërsé ci so bëggé daw mu nañ la réy parce que ñi amé sa keuyit ñom wa fofu lañ am nañ fa network luñ leen dé wa trafficking rek network la moy ben nit mënu ko def ay nit ño dé bolo ñi nekk fi ñi nekk fele mën nañ la jël tammi yobu la ngay liggéey ci liggéey yu nga xamné liggéey doole mo xam ay sampanik la wara ay liggéey tali la ay liggéey yu nga xamné construction la té liggéey bi yow su normalement bu nekké né yow ya ko defal sa bo dañ la wara fay waye ñom lañ la liggéey lo ñom ñu fay buñ la wara fay ñu leen ko jox ñom ñom ñoko jël ñu waye yoy def liggéey bi ñom du def dara ci liggéey bu nekké né nak yow nek nga xalé bu jigen da mën nañ la yobu dem ñu dit la brap dem di la jaay moy ngay jaay sa bopa di teddo goor yi te lepp lu nga xamne goor bu wara ñu wara teddo yow dafa fay way ñom la mo fay way yow yaay def service bi yini moy bunti lorange o bunti exploitation yi nga xamne ño ci gëna fess yi nga xamne dinañ la ko mëna deflo yow te buñ la ko defé li yebena bu nekk dafa am lorange bu mo def ci yow doomi arab parce que liggey bi nga xamne yow amulo nopali amulo samedi amulo dimanche yo da nga hey suba liggey be naccho be janta so ya nga liggey bes bu ne yow li nga lek ci lek ci lek munut la jox katan bobu lolu pour gis ni yow dewlo rek lañ la jox amul lo nopaliko hel bi ci bopam dalut rek lolu benen lorange la ci yow bu nekké ñu la liggey lo nga nekk jigen ñu la liggey lo ngay teddo goori bu ta benen metit la bi ko benen damage la mo benen yahu yahu la mo indi ci yow ñaata nit ngay am ci biski ken hamut yow amulo pa de melni lutax ñu de wane human trafficking jam yaala moy ne yow amulo waw yow amulo cadeau yow do mëna wone dama sona yow do mëna wone li duma ko def yow do mëna wone dama tay li dafa bari wañil len mako wala li dafa metti duma ko meuna def beli la meuna def amulo ciobare bobu amulo sañ sañ bobu nonu yow lepp luñ indi rek dang ko def mu neex la mu nahari la yo amulo choice amulo decision yo amulo ben cadeau lepp ñom ñoko decide ci yow kon lolu motax ñu len jam yalla parce que jam du wa dara jam luñ ko en mun nako mun ko sa daf ko fe bu ko munuta def sa te ñu xamne mun ko def ñuko forcer mu def ko sa ak mbugal la day andal te li human trafficking non la da nga gis nit ki nga xamne sax ñu la jëflo jëf bu metti manam ñu traffic nit muy hala bu jigen ñuko ñuko wané mu jaay bopam muy tido goori mu dem be metti ci mom mu xamne munu ko def dañ ko nit yi diko door niko parew lo liggey nga nek ci yenen anam yu nga xamne sax yow ki nga xamne sax yoon la warlo jëflanté goor sa dañ la sé forcer né la da nga dem so da nga gis né yow mom dafa melni yow sa nit ya bi jëma bi rek la way yow amatulo ben cadeau ci sa mbir yow munulo wax dara li nga xamne lool moy jëm ci sa mbir yow do mëna woné dama sona do mëna woné ma bañ duma def liggéey bi do mëna woné liggéey bi dafa bari do mëna woné waxtu yuma liggéey dafa bari do mëna laccé né ana suma fey yow lool yépp yow da liggéey rek melni yow dal do nit so trafficking li lorangé yi ni nga amné yoy suñ lako téggé jehintal bi daf dé metti mëna dem ben nit ki nit yam bi day jëm mom du yékné mom mi ngi am dafa am daf dé traumatize bi nga xamné mom existence am bi sa du ko feel pour mom dafa téné aduna dal jehna mom yahulena mom leppam kasarana mom nekatut dina dem yene yu nga xamné dina am lorangé ci sa wéré di yaram bi nga xamné yow do amati laf do am katan sa hel bi sa du dox num wara doxé da nga milik nga xamné dafa dof helam bi dafa tago ak mom ngir metti bi nga jankuwantel so li motax ñun ñu japané li lu war la pour askan bi xam ko lu war la pour nit ki yek ko pour ñuko waxtané nit ñi di ci baye sen hel torop parce que bu nit ki démé be mu dal li ni dal ko metit yi mu jaar ci ñu trafic ko gene ko rew am yobu ko benen rew mu jankonté lu metti li yépp yalla dimbalé ko ñu rescue ko moy ñu soxali ko gene ko ci lu indi ko way lo rangé bi dal nako be paré bala ngay délo wati koku nu nim melone légué du mëna am sax légué du ko jik sax légué sax mom dina jël ay at bala mo delu wati normali num melone kon bala nga dugal ci lorangé gi ñu fanghal la ko ñu gis né yow mucca nga ci lolu mo genn nga dem be dugal ci lorangé bi ñu doon la ci génné lolu mo war ñun ñu dé ñoo ci radio bi di waxtana askan bi ñu bayé su ñël téré wuñ kën tukki képp ko am opportunity démal way nak na nga sét yoon bi bu baax yoon bi nga démé nda baana pour yow parce que nit ñu boni tay lepp lu ñoo xol moy nit ki lum soxla te mënu ko amal bopam nit ki lum soxla lu nga me moy aajom dega te mom mënu ko amal bopam dañ la day baye dañ la janga ci jangit bobu non dañ gis ne ki ku mën football la ku soxla ndimbal la ci football bu ko amé ndimbal rek légui tay mu tekki dina dimbalé bopam dina dimbalé wajuram dina dimbalé askanam dina support ñep parce que tu démé fu nga amé fofu la wara dem di play football ñuko fay luñ ko wara fay rek dina tekki so koku mom dimbal rek la soxla ñu lañ dé xol ci boba ñu ñew ci yow né la gis nañ la mën nga play bay nañ la hel ni ak ni wala wax yi nga xamné yo sa bopa xam nga lool sa bopa nga xolé nga né wa ak di li mo wax dé digala mom parce que lool amna waye amul opportunity pour dem man nak dama ñoo pour dimbalé la yow lool nga doon out kon koku ñoo na da nga yakamti waye nak ñu ne bul yakamti natib ñu ne bul yakamti jëlal sa time nga def gesto parce que nit ki suy ñew dafa am nu mu wara ñewé bi nga xamné loolu dina dalal hel waye amna nu mo ñewé hel du ci dal motax ñu ne ku ñew su la waxtanal te jaarut ci fi mu wara jaarut ci ñu wara consult ak ko ak yoy doon mu ñew directly ci yow bolewul ci sa ay wajuri bolewul ci sa mbokay bolewul sa captain bi sa coach bi sa manager team ci yeb ken bokku ci ñu ne loolu tayna hel da nga jël sa time parce que bo démé bé lorangé yi ni ñoo ci nek nga amné jankontel nga ko gis nañ fi lu waxtu bu passé bi nga amné suñ dikandori fi xalé bi nga amné dañ ko nax ci affaire football buñ ko yobbo lum jankuwantel metit bi munuko mek dundatut fala bakenam das kon metit yi nga xamne yoy ñoo la dal ñun yoy lañ la dimbalé pour kene ku nekk mu mucc ci metit yoy soy dem mu nekk yoon bu jup mu nekk yoon bu leer yoon bu set nga mi so démé li nga out o li nga don yaakar ding ko am nga mëna tekki mëna dimbalé sa bop dimbalé sa wajur ak sa mbokk ak sa askan lolu mo tax ñu ñu waxtane ma bay bi sa tiar
2: baraka ba sa tiar yo katendem programme fe bawo kacha fele abe interesting kang trafficking in sports niya jibi atefalamu kuja ubaleti bawo akatei buendi dami ngangolomu ila nyantodo nabina tinyana je andu ila ftamina itina awo shotola je ulomu trafficking in persons kakele ning mona de kang dulal fwe akweko futbolo bijele do bijele istia ni dini ula famu fwa isa fwe akademi ila shoto andi niya jibi wolbe kake fake one ulete wolbe kake kutimi alunga shototal andung trafficking kasotole ni ye bondi la satedo ye samba satedo wala ye bondi la banko kan ye samba dulado dam yalon ko momelonje wala miya minko solendi traffic alfane wala nyintiko jeto e be control nolal because ni ye bondi la banko kan ini la kaiti sobel andu ka dol ni ajibe wala mi tela souter lant wala mi tela sembote bawo ni be la banko kan hani man kaido samba dulado mobe kando ko nyimu karlete bari yesa madlatu dam yalon ko mol melonje yela kato bete bulo kono say keta motimi yalon ko e sembo do atal because jeto mo melonje andu ni wosi fa keta e se dunino ko ku ko dole bawe toli ye promise nyine la ko e be sambala football la o banko nyin kan bari bi futata banko nyin kan e jaje ke la kato te bulo kono imam football fa ko match folo imam nim borolo mi imam boro fa ko match folo nim basketball lo mi ima komas folo kata wona nyol sai janni ite be fon kalam tala yaje yesa madulatu dam yalon ko yedun dimol lo kono o bonlo emi e mo nyol de traje dobi je asekeno ite ta football ko fon kachare wol buka football fo ko fon kacha wala buka sports fon in general kacha e kamin kacha wolo mu ite bitala do ko la so monda ye kuni ita e do ko ke kun koto fo tilo e boy nindi bodunda ene murundi na yedundi bunkon andite dala football lol ite fo jeo ko sipa kon ite bornola ba wayla kayto te bullo e bebe tete bullo kona bela recruiter wala ila trafic anyine bullo kon min bela nyanto nyinti nyanka woto nyin sifa akanana ne ni mankacha ninda malkachata be nyin be bodnola wala ni sunkuti ndingulo mo dobi je ka dol mutale ye samba bonol kono min yalon ko e manta fenkela je fo ninke lebe lal anu wo fanan ak kikuti mi yalon ko ak kolia because dobi je itata min kamani ye fo je min kono woni ngol mankeli ya pour yo ko ke mi yalon ko be dia le la ba kolia la ba ke la because min be ak kolia le ye wolo mu iba ke kanne anim forcer forcer le balare kan wato wato hani batata ita afono ko batata andun ite wo wato sutuno la pro ka moñi ni ka ka foye na jole ba wamba do ko le andi nyantan jolale because jida mol mbe ni ka wol manta kuma fole mi yalon ko aba diale yel e bo ina tandile ko na te feje ni na kam pour ka je ko e do ko kenye na ko do suto ya because na ko do le bondi kundo wo ko la ese bula ku do fona na mi yalon ko wol fona be ba dending ni exploitation la ni funding kele miti ese samba pour ka dañu construction sa solto wala demini yalon ko ibe tara do ko drone la do jase keno fon ka do ko mi fonke wala sembo warte tati ete ka ila ete la sembo dante daming inyanta do ko dante daming ibe ka dan woto fo e ka do ko ke mi yalon ko e study access wala mo kalanda tammi do ko ke kan mi yalon ko e manyana wol kala so woto nyini be nin kachata ibajela ko abe ko so nande nyele andun nin nda male ko boni nyoy nyoto ibajela ko se tankano nyinal because human trafficking ni aje ko ate joyalam because ni a wo fana mala to dolti wala modern day slavery because ni aje be kamomu da ka dundi do ko economy yalo ka mala fala andu iba force kané because do bi je ni mota ta fa batata aka batata le nin trafficking yewo silol beso tole pour ka je ko ite bo do ko kala nyami e be silandila e be lipala forcer kono pour ka je ko ite yo do ko kala ni enin kelle be la layke batatal e be forcer to kendi la wokolale li paro fombe sotole gele anu niaji be hanye mantoro sotoje fo sa salon ban fo baramalon ban pour que samba jaralola aka kole blo kono bake because kaje ko ni ye samba jaralola maybe luwa do kun lal se nyin garoke mi atin nanyum baramata oto eto la kullo si wanyarno so be koto koto jaralal wo be kake eto itela disadvantageti because itol kaje ko ni nyin pindita jandron ala kolbe fenkelale anu mosa ko ni janjandinole na kole wanyar so wole akendi itela ko be kake ni duma kolti anu pour moi balunya sayaru soto ko balunya siba kono abe kole ala bakel woto on tolu wato wati ni mol na tan kan ni ni kursi falu nje kacha ba onati ndo mafu mo kana tama ka foko eno onati ko mo kana tama hadi wo monke na agenda fond dipan leftele mobe opportunity kendo soto mobe balunya sayaru soto ni tela opportunity walela balunya sayaru be tamol bala ndolbe mako elalfon kale advice nga e nyanta silol minuta la pour kaje ko yeta o opportunity ni noma pour wisaje ko iba suto la nyami ay ke nyato tati bari se advice wana ni ngaje ko silalo mi yaron ko ni tale ja se ke mantoro don ba terreje mi advice no ro fanandal oto tolla do ko lom kaje ko mo kana dun trafficking in persons kono foeta foe e mantoro sotoje anung mo kana dunk fo kula mi aloko nyato da donne beje lefto donne la mobe nyato da soto mobe opportunity kendo soto so da disaje balunya sayaru sinano mote mo motorala because ni human trafficking jibe wolomo modo le enjoyment okono modo ba torarin an wolo wotoro kono ase fo ala jada kende ala jele because ni ajibe sometimes ika modo rescue to nyaale ya boni bata kono bari ay bata minke wo keta balal already andu woni tromani wo wola rimba fonko ala kol tuta balale min batin nako wato watina haklo ya madron ak kafele ko aboku ku kilimu nyi kono andu dobiye asamila fo molka wato wati ka telako kaja aka ke motimi yaron ko pour ay sino hadam kafonyu kono aka kolea bulo kono baki biko sa tamitani sile la miyaron ko silo nyin kolea ta bakele wato wati na hakilo ya maraki a niyo ka kuyale so to mimbe wo ko nyin be jarala wolom nyinti benga bulo la nyo kan nga kacha nyoy ngam firi nyoy ka tani nyo la ko ni esila karita wo bakele mantorolti andu wo silo nyin itena nyato ta sutoraje so dati saye ndol benam be se dahano nyami pour ngaje ko human trafficking moltan katalale andung mo jama wol te dunda ko no simply because in mol ka katale woto nga o katia nyun kontiné wato wati wol ya kendi ni radio programme fon ngake surati saje mol se le moyna nga nyo se mentu ya because dobije nga programme ke ninga telephone fona yele mol dol ka kacha dol fo o ka kentol fona ya karanda wati sini sama ni ta da dola dol to mba je call address nyami woto nga ma secti jan wato si tele pour ka telephone lanol yele ka je ko kan la mol la fona da dundi programme nyu ko tijan
1: ne direct dañu wilay ni pour askan bi ke bu nga amne bu gana bok su watan bi ak ñi nga xamne am nañ luñu laajté ci affaire human trafficking wara li nga xamne dañu yokka suñ xel dal yokka ñu xelat
0: a baraka baake Mr. Cham aning Mr. Fall comme ndorong ka cha alba moy ka ñamen ndorong natip a wañu nam ndorong mudun de fenkela ka number falle ndorong mi alon ko alsi kol keno wala pour alfaral yal dake kacha nyin kono me yalon ko lebe ke kanjang nomba nyimmu 8772732018772732018 mbokay deglu sen native awabila fi ci West Coast Radio 92.1 FM ayene ngey deglu Mr. Fall ak Mr. Cham joge ko native ñu len di waxtana lu am solo tay nak dega ngeen bu baakha baax fi waxtan bi jaar mu don tagat yaram ak human trafficking don lo xamne don te gëna lu ñu sax waye mu ngi don lo xamne mu ngi am ci biir askan bi te fogg rek ñu yokkal nit ñi xel ci anam yi nga xamnante ne mom la nekkati amé pour su ko défé ñun ñëpp ñu bokka bayiko xel bu baaxa baax su ko défé rek so len ci amé ay lajté yu mengo ak liñ fi jotta waxtané wala sax yenit naka ngeen gisé liñu waxtané ak lan moy sen gis gis ngeen yaakar né lolou lañ ci wara def rek su ko défé ngeen daldi auto ci number bi 87 727 3201 ngeen ngeen daldi bokoy ci waxtaan mi Mustapha
1: jërëjëf aji niñ ko waxé rek li mbir la bi nga xamné bu nit ki démé bay commencé di lorru dina dé jafé pour ñu mën ko dimbalé war wolu ko ci jamono jojun parce que nga baye xel né rek yow su nekké né génné nañ la sa réew muy Gambia fini ñu yobula benen réew muy bitim réew té yow bi nga dem yaangi duga plane dem fu sori légui bu nekké né yow loranga bi ñu ko tek sa kaw légui pour ñu génné la fofu immédiatement dafa soxla yena jokalante yu nga xamné non lañu démé nguur tu nguur wara dekkatu dekka nga xamné foreign affairs fa joko su nekké né amuñ fa ambassadeur parce que mais embassy dañu joko suñu embassy du nekkane dañu hé rek dem rek jël tisa loxor génné la ci kon lolu motax nit ñi ñuy wax né ñu bay suñu xel torop parce que bu démé bi nga nekk ci loranga parce que gis na façon am fi nga xamné légué di ñu génné len fi yobu len pour ñu né dañu dem liggé yi ñu dem ñu nekk ci loranga bi buñ démé be nekk ci loranga pour nga jot ci ñom yenn say daf day jot daf day jël waxtu ci boba ñom dañ dé fogné sax nguur gi nekk di ci def dara wala nguur gi paré wuñu la dimbal té fekk du non parce que liñ wara xam moy né da nga gëna réew dem benen réew kon nguur gi munta jog rek mu top rek ñew duga ci réew momu dafa am fim wara jaar bi nga xamné yow ñoñu yek nañ yow yaangi fi yaangé loru kon légui lu wara am moy dañ la wara dimbalé nga gëna ci ko lolu jokalante bobu nonu la day jël waxtu so lolu motax ñun ñu yek né li gën moy nit ki bañ ci duga ci loranga bi moy bu nekké né yow sportsman nga ngi tagat yaram mën nga volleyball o mën nga basket mën nga football nit ñu na mu jël la fi na fekkane wax bu or mo xew sa digante mom du ñaka sax ki la wara yobu nga jokalante ñu ñi fi nga dem team mi la yobu mu wax la tour bi nga dem online check team bi check dekk bi parce que leg jamono ji lu bari ndok su dut lepp sax lu bari bu la lenté rek so démé online rek di nga mëna xam ndax lu am la na amul amna information yu bari su la néé sa bu ko laccé nit ki sax demal rek nga type ko on Google o fo mëna dem ci plateforme ju bari fa bo ciéré dina di ko mëna xam waye ngir yakamti ak ngir buga lu baax o nguru ñu hir ci li nga xamné loolu lañu jëf rek mo déta légué nit ki ñew ni la dama la buga dimbalé yow da nga mën football da nga mën basket da nga mën volleyball da nga la buga yobu parce que digga na nga am so fa démé di nga mëna am xaaliss ni ak ni nga am fofu laaju lako dekk bo ban team la team bobu lan moy sen record ak yoonu loolu war nga ko mëna am sune because mënu la jël fi ni la yobu la di la tambambal lo fo pour outal la team bala mu la génné fi fokk mu amal la team already ñoo ñoo la mëna ju acceptance pour nga gis ne yow mën nga out sa visa fi pour dem so yow mën nga def geste ci team yoyu nonu ndax team yoyu am nañ na team yoyu sax yow dekk bu mu nekk ndax lolu sax amna parce que mën lañ la jot team nga na sa team bu tour bi amul sax wayo wana la rek wana la touri dig rek yow jemulo gestu dara latewlo ken demulo defal sa own enquiry rek nga top rek dem so demé so loranga bi commencé nga start di hôtel so hôtel légui dina dem ay waxtu yenay ba nga djé parce que ku nga amé yow dem nga bagn wara six sa passeport dañé six sa communication gadget si moy mobile bi nga mëna amé muy smartphone pour am WhatsApp call kër dañ ko lay jël sa loxo parce que ñomit xam nañ ne yow so loro rek nga am opportunity bobu da nga call kër wara ut ndimbal so dañ la mëna jox ñom nuñ mëna joko ak yow rek ordinary phone wara sax ñu ñak la jox téléphone parce que ki nga am ne yow dañ la jël di la yobu ngay dem liggéey di la indi di la tej ben place koku duñ la jox mobile ñom ñoo la yoré so ñom duñ do amé dara lo mëna communicate so yow pour nga gis ne yow nit ñi yek na ne yow yaangi barab na nga am yaangi loru lolu da day jafé xana fekk bi nga dem kuko yek mu tok ay waxtu degout la ci la mo commencé di lijanté té lolu naka lañ la mëna lijanté because bandi ka nga dem ak fan nga nekké so lolu motax dafa am importance pour ñu gis né nit ñi helal nañ len yaatal nañ sen hel pour nga gis né ñun ñep ñu baye hel affaire trafficking bi ba lañ la mëna yob
2: yo tidiane abarka baake han say la mo laaru ba al hakino blandi kan ko ak la moy west coast la programme auto mais mo native awati na topico bi wala mo sports trafficking comme trafficking min kake sports kono bawo nga jeko wo fananketa fanati dem yalon ko mo kunul ya commencer les pour ka molta ke dunda kono ke la nyanto tinya alu neaji be nyanta tinya woni kanana nin promise le la ka tandila ko itol be dundila football ko no wala be dundila ni sport school ko no fo board ko lombang basketball lombang bari darajarimba aka tani fannami na wolom football wala fannati sina sa foye nga academy le soto nyim banku kari ni taraje ba trenale anu wo treni ni bakan football timol kanana ne ke ta wo academy nyindo wala fo sa foye fo nga timo soto jel dem yalon ko timo wolbe inoma pour ka je ko ibe ibeta la nyam ba wote keta multimedia lon ko ye football o nole an mobe son ta ko ya nole ba ese plein nole dola o dola so ni wo sifa keta itule ka atandila ko be ila ka tol be dada because ni ya jibe to nya ni football timol sula tetala wolle nyanta ila ka tol be dila ka tandiko ndol ba sula ren kar la le isa je la banko fanan wo fonana administration wala la masakunda ni ka jiko min boba mararing ila tani na Kenya la wo fonan se bisa ni ditala so to ni wo si baketa mo be nyanda non na ko ni musila silalti mi yanko maybe silalti lindi wolom ba wo si bari silo mi yanko mo min fudete la ka telephone ka foye ko ndel be la ni bisa ni la ko be to patole wo do mu ko timi yanko ndol fonan nyanta hakilo to la le wulula mi tibang fo ite football afon la mi fon la fanchu alfa tiban wala eni molba ko kono ban benyenta kala multimi yalon ko nga hakilo to ko sivalto bawo ninni sivaketa ni miso do ndaka taraje because sometimes ni itata ko ninni to stop la dami ama stop wodo fo tambita nanela pour que ta ko maka ko le abakele because ni itata fo edunde o banku sival kam itata je ko nin ko sain kuti jemi yalon ko abemu tonyalti pion fe ya fonya abemu ne rolti wala atata ni fanya la silola nyin sifal pour ko ribas nan ko de pour ke te mari murundi na ila banko kan ni aji bi aka sele jamale ta no ci dob ja silo nyin ka me because you know banku ni banku la mansakunda wolle nyanta buldu nyo bulo kala ka je ko yete ma ko no pour na bondi wo ko o mantoro nyin kono nin jannomu na foreign affairs natib be kibaro ftandela wolto la ka tandiko banku din kare ba nyim banku kare kan anda bije la ba batari nje la ba strand nje andu ne aji be dobije katani silo min fanana ka contract document no le na fena ani ne wodi contract document no beji be fanana ka ke feklet mi yalon ko to nyabu ka tara ko wala ani to nyaba ko to bar yete nenele because akatani kandela mi yalon ko itema understand mi ba abala wolo mu ila kontra ko nyimbitala for 2 years wolo mu itebitala do ko kela min yesa mbaje ibe do ko kela sanjifula sa ni wo sanjifulo man si anwe ite lafta pour ko kontra ko interminet ni tuli ya claim ko ko do le joy kan wo ko do pour ka a jo aka ko ya bake wole ake ne do bije mo se tra do lato sa fo na ma sekunda man ma ko ino anda tra wonde ma sekunda bi bita won man ku kalam taje nati wolma ku kalam taje dobi je dossier kol aba kumbola sa fo nyal nyanta makola alma makoy bari sai makoro nyanta kele nyami wolmu katani silola anu newo siloli jibe wolmu masakundani masakunda nyanta ko bonda nyoto ni masakundani masakunda ya bonda nyoto individual o minye sambaje wolfana ba kilem kan ko e ni contrat kol sign anu ni dalen ne dokumeno jibe ni wala kanwala e kaje ko tonya tonya kayti korekidol ba yimbulo kono mi yalon ko contrat kolom wodo sifa fo moye tamiyano ka bo contrat ko ni e jola.

0: kulo kon andu wonye jamal le keta jang do bije ka nkaje don ibuka communication o fankeno pour yeni mu ila mol fon e communicate aka kolya do bije nkaje ko mol fon ila mol badi ul min bijan wolle kana fin den to ka kafo na mo karta tan yim banku kari biri luminat apota jan nad nan ta diya mola hansa en nabo ka diya so aussi fa kana kolya bal na fena foyni ni international organization o le jo bulo du ñoo bulo kono pour yema ko e bomo si pa lo ke la ñame bar sai momi alon ko abe do ko la comme ka premier domestic servitude wolam bindanote andu ne wala ko jibi a tire so ka kole abake momi alon ko abe bungol kono fo ko na of the house atebe en close ni molto abe addo ko ke ka wolto pour bandalan ko liya kalam to ko mo be ñu bungko no abe iba man to rakam abe kole ala ñin ne kool ko landi wala kende ka afumole nga kacan ning kacata mbatan kala ñim belal e bajale o mo si fal pour kool communicate fa ka ko ya baake do bi je niaje communication ke ya suña to kele ne o chance to tron e ni la mol se kacaka fo embe ñu la carré o mo si fal wolle ka ke modi do bi je saje e rescue o ñi se sonne andino ba do bi je dol ka tera do kool la dol tole aka da fo kari jama ni la mol man kacha mo pimpono because mi e wo sabo min ke bula wo do ko kono e ka ina jije ko nin ni mol kacha ta don aba fole la ba man toro kono and aba location of fole le and mol ba sotra min ya ko man sala mol mo e sina nan jam pour ka je ko ya la ko nyin kisi kiso ko mas wala ken de bika fi ye telephone oke e bika son ye la passeport soto because ne passeport soto ne chance soto e se bornol wale la passeport wale la identity document souter l'enquête le table kono ici bo ite borno la ni tata daoda man sa be muta andi ke silandi wale ka foy ko ni borta ka di table kono man sa be muta andi be so rena be sama prison so yetara siri wor lato wale fise yeta bunjawdo man de banko kan mo melonje so nyinnam ko timina lan ko e ba kerinde so trafficking in sports ni mol findi de kan e koyoko e ko be sonandie comme tu vas voir que mes photos tout good to be true aussi fa nana te kan ya kilo tu baake because kuma dima daoda ni ajibe asige no ne no role ba ko ko be ko and woni nero wo sekete no ni miso tele and woni miso pour ay bondi bala ka ko ya baake le because fenno mi yalon ko no tambita la la nku jo balle ke da mi yalon ko fon dol fon ibu ko kachano because in ka victim also tole nke kachano ya fon ka joko ino femba enda kono le alafta fola bara ma fono because ko kole ata kam baake le so nyinnom ko timini yalon ko ba kerene jen hakilo tu baake pour c'est tankano wa nyami han sai na kola lumbe atandile le ko ese kol ke no le 87 727 3201 pour que dadu ndika kachanyinto be kachany min kono min bedending sports in trafficking la secte jam
1: jerejef monsieur cham number bu ngena kol rek moy 877 27 3201 877 27 3201 human trafficking lañu waxtane affaire trafficking in sports aji amna ni ñu nga xamne buñu len trafiqué yobu len lolu mu nekk form of exploitation bu nga xamne na waxtane waylu serious la moy dañ dé mëna soxla yena juntu kay sen yarami moy len sen kidney bi ak yoyu non amana nit ki dañ ko fay xaliss bu bare ne ko nit lañ bëgg rek pour ben kidney lañ bëgga mu ñoo fi mu ne lu gëna gaaw moy harama ñoo Gambia am nañ talented footballer ci nga xamne amuñ opportunity harama ñu mo offalen opportunity bi
2: na
1: because kuy football da ngay active da ngay wër bu ko da ngay train
2: tagar yaram moy lool
1: yo wër gu yaram nga day am so da nga ñe koku pour jël ko yobu ko muna yobu ko rek nax ko jël ko itam yobu ko gene kidney bi loolu yombala te nañ la yow fekkal luñ la wax yépp affaire sports la amal nañ la team jëndal nañ la ticket defal la everything way fekk ñom luñ soxla ci yow rek moy sa kidney bi buñ la jëlé yow bu la rek suñu gëné kidney bo ba jox ko kuñ ko wara jox rek yow di next bind mu nañ la bay sax ngay tambamal fo ñu délé wu sala way fekk lo rang bi amna be paré so li moy problème bi waxuñ né bu dem way pour moussal la ci lo rang bi bu nu dafa am solo trop go kuñ na be gëné ko fi yow bu ko be gëné ben kidney bi muna dunda way nak dafa risky ben kidney yo couldn't play football active ñu gëné sa kidney bayala ben kidney so ñuy dé play football defé ka stanga won yo amna activity yu bari do ko mëna def